Sidanad Buyahan sa avas John Aguiar han sa liknit len sa karili hi kapla vili tili. Ani ya upran du turpika ji ghanekar han chengit gaupi kalakar Purushottam Poi ani Divya Prabhu.